0: badon yawo
1: o yin badon
0: na kemi blon le papa obi don via me sa de no ya mango ti go me le yin kon na kwa ya
1: e won na mbe don yawo bo a yin munyanya
0: o o munyanya won
1: o yin munyanya
0: o bo okay ya
1: yin mu carpenter ma no kayon de
0: o la bañe
1: yo don la tro